sadikong in the star ko rebong mesura sine paso turmi piyesa ng diyo